kamri mo surong sa mutun ji rong tupe tungkung tenglat arika adon atim ka jungan bu kesu acebu amu abo tikung nyukung ren renyu anam anom sem tik tyol un ingnyu songrim go marmit brimu lom surong sa rong tupe arika sem ding lom na sem sa atim pungan mo medium wave gyonitsa kiti samthap tik turok kyok meter band tungthok ka gyofli sa fli kilohertz ari numbong sut mutunchi rong thupi lom jokhamo thupi are rim rinsong nun gyokatsa sam megahertz fm content danga lom nun la sei nong khutmo mutunchi pohor thak nam ko tungthok ni gyosam sa fli tik turok un nam mi kham un migdum nam ko tungthok necha ni tik turok numjam lavo sachu nithip gugu surong ungsu yagum atet bika kayusa studio sa chagen nangsing napuncha tuchot fuli safed buklel nondit bu duntubu nimo motunji rong tupi ari nangsing ne lajong rensong sa kumdun ka surong la motunji rong lungtin bom sapunol un atan thamdun phuse nimo Tupi ari pongsa timjuk jukpat ari pongsa alun along bulathuni surong. Kumar pun karma rongkup sa vum. Vum sa linkuni hola numling. Sinong bu, tupi sa hanfron bu vum punol ari agosa dip.

Ulum do surong sa rong tupi aririm nahan lunglon lung rinsong sa kumdun ka lodula bum sa punol do pulung rinsong rim ago lungzuksyong tapit matnyan mo. Nyetfron bu bum sa chukpat ni rong mito noon ka. Sinong bu bum punol ari ago sa dip kumor pun karma rongkup sa umnyim ka.

Laudulak sa achibu tupi nin jubu sangsa tun ka vom sapunol areliot ngan. Vom sirisa thakpi ni rongli rongli sinong bu tupi sapunol ari ago sa dip rin karma chiring rongkup un. Achoksa aum umjoka sinong bu u.

nu si chan thim bere ning sang chok nu te mu ki khem na ke ung ba li ga pi sang ba khem la ma khem la ma ang ga ain ba uro ba san be yak thong dam lam dan tak nu sewa to na ro mi da be nan ching na chi te bo ng sum si ta bo tu si nu si meter hen ching thi nan ching li sa li si ki lords hen ching li si na chi ya chi sum ba nga nga si ki lords no fm kanchan ja ga re nan che thi kang sum si ki lords la ma agep sum na aban kan ing se bung him la ba ing hanu thim be ing se ing ban chok um be Allo kanda in sibung him lamba parigara pachige. Ain on tong bire kap mepala yeni tibung lisi, guru payan gara, najiri henching netsi nibung tuksi, tong be mela yeni nibung yachiru. Allo in sibung ba mulebsi yunong manga simukte, yandok paheke yakthongle nusitan timbe kepsum, timbe okaknutoki tengo pipa ingong, ken egang tik netsi samlo sammekma manghangma yakthongle kuigla tondumbe, heke ang tang sapcheng. Abangye inne abangye re ogap jogum thaming samdang tondum bera ayan bathimbe chun. Ara kerek nun togi tengo pipa ingong khepsum lo. Kon kanda ingsebong himlo ingong sonbri yaktung lam khepsum. Laje yukmele tencha himmo thokfetla letu. Ayan tanam kandok tencha himmo sodungen laje yukma manundima Draupadi Murmu re thokfetla phung letu. Laje yukmen sumyen batakanwa o sukhi mathange angwegara ayen kunum yenwaye. Khagen kunum yen nu tongdong tensa himo thokpetla phung letu. Kon phung le ma yek patarap sukhi mo laje yukmen tayung pokheba lati yek pa yem. Kon yemin imelung ba yem at tinno kon ningwa sochok ma yung mare lagi kon akiri phung ha meretu. Akeke kon thimbe o sodongyan khamgu yukpa tuttu om prakas mathur tayung begara sukhim yukpo tambung lokpa sang miha ang tayung mewaye. Laje yukmele sukhim ba tilinga laje yuk ibu thumgore najam mettu. Ayan laje yukma manudima Draupadi Murmu palja stadium hepma tilinga re lati yek pa thimbe o tayung pokhe ang waye. Kon thimbe o tayung pokhera sukhim ba tilinga in laje yuk chan ya ibu thumgo re najam mettusi. Kon thumgo henching nechi nibong tuksi ba wegora kon lathik tilinga re lagi thangsobem ba thumgo ro. Kon thumgo isik tilinga re no ba yamok mejogu gara khagen isik ke thumgo megosu. Kon thumgo yakponge kuben no thibonga ngasigek ba thumgo wa. Ayan laje yukma tayung pokhe ang tilinga re peret le nang takonwa jogu. Akirke laje yukma thumgo sukhimba tilingare takma megho sugara alo angna lo hunchi changwa o latik ibu thopsin. Kon khamgure latik no ba ingong ro. Kon thumgo najam thimbe hepma sukhimba khamgu yukpa tutu om prakas mathur sodongyan sumihang tutu premsing tamangole no wewe lokpa lumihangha pangmihangha sohang yukpa tilinga sang.

pahat nuwe we tencha ni cham saha tayung mewe. Kon timbe egang laje yukma living hiklada yep lam kusong Delhi nuke. Marum lumihang sukim kerethange. Marum yukpuba saktim nukapsuwa lokpa. Sodongan lumihang tutu Gajendra Singh Shekhawat lendek bagdogra hiklada yepo kerethange. Lumi hangin kapsuwa lokpa sohang yukpa hare hiklada yepo lamdan medaktu. Lumi hang ayen no tandik le lagi sukim mo takonche tangeba. Komo soreng tumba sohang yukpa no lokka iba pan ha samdang jumlungkeng ba poke angwa. Hekeng siribadam nga hingden ha ang takon wake jokpa ing suma poke angwa. Lachen mangan ba pangoppa sahang mi ha re chothep kiak pa ha re ming ni mi ke go pa ku umet ki jok pa chi go wa ha ku me ha tu si. Ayan mangan thum lachen mangan pangoppa re lagi SDM mangan ya electoral registration officer ya sahang yuk pa tutu Sandeep Kumar le. Kan chothep kiak pa ha re ming ni mi ku umet ki jok pa tengop ku ben sahang mi ya block level officer ha. Yek pa paan ha. Timha tajek tu sira ko met jok me mo chaha ke jok pachi go waha ha tu si ang wa kon ko me jok maning sek murum yukfore wa agora kon ya bok temen le we kham gu ha wang pong la pat hekyang allo suki muang kon ya baken pong la pat kan doklam tango pibe ingong agap sumuche chude allo kon ain ba timbe in togi posum lo timbe hep mo sakti mi ba timbe wa tim timbe sigang ko mo samme mamang hangma yak thungle wi wi ba samlo samme gen samlo ha ga omwa ga ra tondum ba khemla ma se khapsum lo

alo samet ma manghang ma yak thung le kui glao ani men cham sa the ang men ko mo ahing awat kharak la the de chok ma the de wa ahing ara kharak la khen e gang the ang myak tun he ke ang the ang te mang pek ma hop ki ro basam me gen sam no ko mo ponunu ba kui gla lam agep sum gara yamokang khune e kui gla o lachadi kok ma sigang basam me gen sam lo ko ma tondung lo pata adang badang ma se khep sum lo

Dordi piyati ki tsikni sumchi lenge de zu lo tupen si chungwin ki riwa yak chen le ta shuduin semana. Tampo, dolu labar chene chiri zombo ling di na lo dolu ni ye kenbe. Di in tampe chi ki luk ta jikken bi luk labde ki tsichul mandaw ni yes. Ta nangpe chi ki luk lo tabra chene ngachi lam rimbu chi dile cho piyati ki gidin ki de zu. Nyensem thamche pang lam giwe shengen tende ki tempe ki daku kyap dele tse dechi ni ki tenle pembe ki chale zangpo dechu nakhen dechu lo nangpi chi gi lukin khenpe. Desa ngacha mi maa chishu minako di jikten pi luk nasha ne diye khenpe. Jikten pi luk nasha tabra chene ngacha cho pya rongo ten. Yen lo roram, si kyanti ki misi shabshi shushi ta mipen pyaase. Gekab ta kyanyi lungpe le pembe ki yu decho pyaase. Diye na le ya ngacha, merik rarang susu lo luksi rikjun mandaw kye decho rara susu mandaw kyebcha hekembe. Merik decho ina le chikdi in ngacha akul lopo lori, denjan po decho de. Dhaa thomo ni le guru yi chingi labi beyul demo jong di na sha lo shi chakde di ekhenbe. Ngacha miri nyung nyung inung yang disa rikshung ta lukse di zu di pyukchung gugu yi. Pena kipu duko gali ki sum di zu na sha rara soso ki doli lukse di zu ya zichul mando kyecha ekhenbe. Deta dao piyati ki penna mi chik thorung yang shimpe gyable gyo gi cha lapte ki taanshi ki lukde cho. Dele shinchi nangta ki kim nasha shabrim de cho piyashe. Dele mi thapi ki thatepi ki shimpe gyable ngacha ki gempo chiting chungsum lama jangsum de cho ikum din lo ngacha ki gyo gi cha de cho khachu tonche chimi de cho piyabe ki lukse de cho ya ekhenbe. Mi thopi ki kupur di chui dinkha shaksum thoshi tenzung nim tse tang kupur miche tangbi ki nim tse dile kupur pangkha tenbi ki tisi kabla ya ngacha ki kim nasha tang tuti di cho nasha la ya ngaji di cho kyabi ki sol zangpo di cho ya yi. Didi ngacha dhejong po di cho lo timo mayin pi ki lukse zangpo rizhung inkembe. Ta dele ta ngachi nyen chatung gi kablo yang tendel doli di zu timo mayin po piyati ki gyeshin gye po piyati ki kung denpo piyati ki tsichul di zu yang ekembe. Pena nyen gi doli hote tabra chene di cha, ka cha, na cha, nyen pizan labdi mandaw kebe ekembe. Ta di cha labgo pi tenda di bum tangpo dem ine bum pin mi pin di tibi ki tenle tichansi. Te kachan labi gi gyumtsende bupum chamde ki on sabo le bumi kim nasha pami po yani ajon yani migo tempo kaki irun kari seba gyubi ki sol de lo kachansi shuduin. Ta nacha labo le kyomi am mongpo zom dile nyu nyinze tam che zom de ki bumi ki ringzo de zoton de pa lacha tabi nim de la nacha se shuduin. Ta nyen labo le kyomi ta rami tam che zom de ki tzipi ki dubjar ta tinsi nang tar ki ngacha ki zachi lenye ta de ki dubjar pinsum chokpe nim de na lo ngacha tashi melam ta badar ta pe nim de lo nyen si shuduin. Ta nyen ye tende nyim tse rami ajan shangpo ako papin anyi ambom tam che kampo lo rami tam che kampo lo chanje de zu nya dikchul ekhenbe. Pena lala jitsen thopken lala sumtsen da nyitsen thopken de zu nyu nyita ta te ki dikchul yis. Dile am mangpe ki malu tsiro tinche ami ki shoring tashi lam yane yanku lami ki lo chanze de zonya dikchul ye. Ta dile
shabdo luje na ke shabda na ke ta dice chenke lenge de chu lo yang jira ni de chu nya de chu e kembe chanzi ji chen de chu na sha lo ya nga cha phaksha se chum se cham dile se cha bya de ki na ka ji de khen lo ji chen ta sum chen na sha lo phaksha chum ta Sichan, dele ni chen na shaloya, pakshata, sichan, de piatiki, korim, piatiki, dictuli. De la pia, gabi niki pana, lazawa lapti, pami poki, nu, nyengi, nimti, nu, nintin tang, dele mong, tiro, am monkey, malule, shizundiki, yo, yanku lam, yane, tashi lam santelo. Labde dezu lem piatiki pi takta shipcha piatiki korim matuko piatiki shusul dezu ya ikimbe ta yen kartuki tendelki dena tam jele kechi shuchigdi shiele nakin odi piasa shiele nakin loya chanze dixul dezu yi ti topu dem imprazeni ginde lengi dezu loya zangyu ta tumze labdegi dixul dezu yi Dera piatiki, Luje Shabdo dezu, Nadiki, Lacha yang, Taduin. Luje Shabdo, Korim Tlo Tabarzene, Tangpo de Nacha, Lukia Biki Nele, Nachagi. Sa Sergim, Sa dezu ta, Palu Sulu Sektiki, Sa Tajele, Lugo, Luko Tamule, Jitting Biki, Sonia Ekembe. Dele Rimpojin, Jekoro, Tsomlu, Chamlu dezu kam. Dele junglo de chukyam, dera piatiki, dici che tuin. Ta dici che myo piki gyable, yanku lam, yana tashi lamaki, gurmu de chu na duin. Gurmu na maya piki, gyable lam sara lupen de chuki, yau chende lama lo ngacha ki, chomlo tinga di pigu. Dera piatiki, chamlo, tilo, kashi gyab na bole, dile, Kimni ki jinda chao chale jinda yabyum ni ki lupen hengi di chu lo. Ke na sha jeda ta che po labden shujen le chanyi di chu niya na duin. Ta lokti ra di na miya pi ki gyab le lamsa ra lupen di chu ki jinda yabyum ni po lo telu di chu niya pi gu po bi sol di chu niya ekenbe. Dera chomlo da minta na junglo dezo na lala lusha zilu zulu tarna tashi melam na jenle juk tashi lule juk duduin. Dera piatiki thampi gimbo dezo ki chantung de bara maten santen shasati ripa maten santen chantung nisha chobye zoshe mi labye peyan zichuliye. Tana yen myo pe gyable bhum makalo bizon de zu dike ke sol de zu ya ekembe. Dera piate ki bhum mako ki ya gyu gyu ki kimna losum sa te mako kya be ke sol de zu ya ye. Dile rangi shi puji ki dako tembo le unye ki shak sum na imi thamche zomde ki tashi melam na be te ya sol ekembe. Din pangsa yang ne. Pyaake shuruin. Ta lakza lakto ki kole shubha chene ngachi dhumzi den thakse dile tha dechu thakse kimi kheshe shingzo dechu na shaloya shingki ti dechu kyapse dacha dophon dechu kyapse deme ki timo mayimpe ki ngacha dejongbo dechu lo lukse dechu ekenbe. Deta dao pyaate ki ngacha ngachi khinche lo tabra chene namza dezu ya ekhem namza daminda bhumi ki bhuye namza dezu daminda ekhembe dile bhumi ten lo thakpar ki gencha dezu ya kepcha ekhembe dera phyati ki ngacha gi pena ke chiklo nu samchi lenge dezu ki tu samchi je pa chene ngachi ke di yenta mando role gembo lo sheso ta chepo phyati ki Pi takta piate chata piate ki jem chichi piate ki kyape ki sol di chonya ekhembe. Tetha di chu di thingsa
nimle nim biabakte ki yushimpata, lukse zombo de tsolo, gyurwa, cha jimpo, biajimpo, odi piasanga cha tam chekampo ki, rangi ki, doli, lukse de tsolo, jizung de

rangi mitsina dukye pon shebe zum ten pin zum ten pin zum ten pin na duk tham che bian shebe sunglo ni pa kunga ni ma de chogi kemba na e pe sungke na ge sunglo lenge chuge tha to semana cha nga chi khyong yi lungpo ta mi se chuge yarge bomshu chik de ra soro lam de chu in khyong yi lungpo de chu na soro lam de chu me pra che ne mima tham che ki kidu kangal gi de chu ge cha myong gu po thukra thukse rain lakpra di nga cha kipo duko nao chau gi ti chi di na sha lo soro lam de chu lem me pra che ne di na sha kidu kangal ge pya myong gu po thukse in lam le me pra che ne rajin gi khyong yi lungpo de chu na yar ge cha ba gyu she in dile mise thamche ka pulo phento ta roram de chu nya lem pya thop su to in dile jimbo lenge de chu ge nya ra kha so pe gi ra go tem be gi yu de chu thap nam ke po pya chu to in odi pya sa sinen chu gi pradhan mantri gram sadak yojana lab de gi khyong yi lungpe gi kya ka ki ku thaka la lo so de lo saru lam de chu lem pya lep chu pe gi cha ji de chu byam chu ko mi che cha ji di gi tho le inu tha to nga ji khyong yi lungpe gi thaka la lo kya ka ki ku sa de lo ya saru lam de chu ya lep de khem be demi gi cha ji di chu ki pya ti gi nga ji khyong yi lungpa de chu yar ge them bo mi che mimo tham che lo phentu jung bo mi che de ra pya ti gi nga ji ge kha nga de di chu nya yar ge ten bak ti gi gyu jin ta lok ti ra leng ge de chu ki yen sin lo sung lu thum bo phi duin semana